0: Asafo fa won sem twato ene anopay from this scriptures so yakin ken famaye tiawabu yengro
1: de sunhwen animu a ne suo ba no ono ne yesu akere
0: ono yesu akere no
1: enti adofo no matiefo a ewrade adom kakra bia nsha yemfam wani yenua yi nkwa yebei yenanan ne wofasi nkwa se se ba bia adro no aye ni pasem semi no mi enu yebem
0: yebem
1: nyame egusu ye na famu de se se wakora kola no amane da so ti ase eti nyame de a ogusu eye ni na ba bia adro no akoye ni pasem famu

nanu shia de yan kasan kasa ye personal safety tips mesro se fo aso femi enu aye kan bi bi e fa adanse de krata a ewo oshenkani bia se onye bi edito ne kam na ye pon ye no krofo bebre e fre ebusa se hwan kra na ewo se onya sa krata ne bi edito ne kam me pacho ni enu a enkrofo busa ye no ano ye ni bi ana me de mawi driving license a me kan ho asem no onipa e wo so okite bi eye obi a wo sia driving na yaje na atum se onipa e wo sia apon no ho wo sia wahu no se nipa no eye obi a qualify se okọ na okọje ne license anase sa krata no se nipa eye obi a wodi mfie edu wotwe ekọ ah okita ne Ghana card sendi pano betumi akọ GVL4 asuye akọ ye ne driver's license sendi pano ye obi a wakwa wakọ akọ check neni wakọ ye eye test ama ye hu se neni ehu ade e sonye ne bisibisi obetumi a driver afa kwan mu enti eye obi a wodi mfie du nwotwe ekọ a wosia driving ewi ena wo ho kwan se okọ na okọje sa license no mr so wo sua driving ewi na wo ni license a mr emfa kan si kwan so bo modern se obegye to me krata a ema wo kwan se wo timi driver ansa na pashase eisu okan no esa se driving license eye DVL4 ene timi ema enti no won tumi nye wo bebe chese bebe a DVL4 ama kwan ama tumi wo ho se omo ema sa permit no ana omo ma sa certificate no e ho pe ene yeje sa driver's license no enti mo a mo busa se enfi ahene wo se midi no from 18 years and above a wukita Ghana card a wo sua driving ewie no emra ema wo kwan se obekọ na wakwa akọ akwai o driver's license. Ni aye ye nyina ye de kaka ye ho. Tse wo ye o shenkani. Na wo ni driver's license. Ame se o se. Fa akonya we so. Na ko DVL fo ashe ye. Na ko pebi. Wo ntumi entwi e shen. A wo ni license. Emra no mpo etia. Me se o. Sa wo diya no so. E wo se ne ye kaka ye ho na. Bomo diya. Sa obe ko. Ako ako renew. Diye a espay no. Me da se. Se. Abre ni abre ni ayesua wa hei eyema ye nyina ya ho bible wo a o driver anase wutwi hyen a wini de echire to me krata ema okwan se otwi hyen no bomodia se obekwa akope to me krata wo so wutwi ehyen ni bi a wo de no date no a expire no

0: ye se moja intimi ni efusani fa wuntini ni mu ye ede intimi pamba bire no ano etimi kunkum intini ni bi atrisini bi etimi a die off na atrisini bi wusa ano a na de enwiye no o se stretch e ma valves ne wo akoma mu no o se eno no etimi stretch na etimi a perform sa de ewuo no ne function no o se etimi perform sa de no e ko ba sa ano a e ma akoma no etimi ye de eye kese eti wotanya mebo a ye be koya de bi to say heart valve defect
1: okay.
0: Ni akọ anemia se de moja moja kra so tia eti mu akoma ye kese ye be koso na ye hwe lifestyle bi omo omo smoky eno omo omo enom excessive ensane honko no be nyina no ye be hwe how

0: abuano ama ni nioma oye etimye sisi ye edi amanono iye wa Africa. That is our belief. Na spiritual directions ende ekwanya simple ebinum ya efa susie ebinum ko eyeye ma wo mu ebinum ko enyeye ma wo mu ebinum ko ebinum kra bodam ebinum ko omoni oma kra sen prophetess memwa kwa ba
1: meje ososronko
0: ye ka eye akwanchira kwanchira na se chire nyina ene sen na kwan ben abrebe na nipa behia se odi chese odi akwanchira chi oya akwanchira akwanchira ben so ene wose nipa ye akwanchira ben ene ni ukwase nipa ma busa question abom bebre
1: wa musa ye ka kwanchira kwanchira akwanchira eye niema bia mefa ne se ade bia esi wo sumu ase na ebia nipa ani hunu na enu tie si ni ye die bia no kwan na si ne niema bia no kwan ama nipa no ebre ena ebia wose wo tuhu na mo no kope ho akwanchira because yan fane se wo nam ka kwan mu na due bua se kwan a ada sa wo be parke na wo be ma obi aboa na wo pega adua na yeden afri ho afri kwan mu ho no mansa na gwatumi atwa mu akọ eti ye ka kwanchira se bia bibie si uniema bia no kwan bibie si uye dia bia no kwan bibie si wabraba no kwan bibie si nkoso na kwan ema wo dwene ho a wo nte ase eno ne ma nipa tu ho na mon because bible amia tia se se ene ene honam ni moja na nya osi ene wiye mu atumfo nti se ene wiye mu atumfo de a kan hunu se all the time no eni pasa wo kwa wani ma ye wo wono mu so a ebo mu se ye beko hu meeting na ya brewase because de bia me ka se ma me ba papa bampo no enye wom no nyina na do to bi wo honam abusua ni yemfa ne se wo no wanya bi wo ba na ma me soso so wo ba fie na esiesie fie na onua na wanya bi na wote fie ne na bia ho ye na shi oho ye na shi wo se bia maame ne soso nko aso eti maame bi tumi oho no abe ho na ne ma ne ne ko an na kwakunku ade e kwaka na asema na abu afu ana kwakunku na wo do no ana kwakunku na wo ta na chi because of say ebia ono na niema ye ye ma na wapeja wabusue nem eti anya ade a ni nuanom no munye ye no enye wo nyina na begia tum se de ni nuan na duru na yo mo fe
0: enti akwanchira kwanchira no ye wo de papa ene ye wo ne bone de oho ana
1: ye wo akwanchira papa ne wo bone wo ho
0: papa ne de oho ne bone ne de
1: wo
0: he
1: wo mo se obi wo ho no ma wo ko ba bia akwanchira na wo be kire no no ebia osi o we bia wo fi se niamma we na kabomo ya udi yade ama nipa na be ye but nipa no so be afa na obe sha se ye o si kasam o we niamma nkoyie eti teme so eti wo so hwe bia niamma na wo beto na se bia kan niamma 5 na obeto a because se bia se nipa ni niska so pesa obua ni ntino ebia wo yi mienu afrim aka miensa miensa no de ye adwuma na enye ye because se de wo se wo de ye no se ye kokko na wo de ye ntumi kofa fita anye pacho amekan wati ase eno tire nipa bebre ho no bu otu na monko baabi a ne niamma na okoye ne sisi so yie ma no
0: because wantua anase
1: enye wantua ebia niamma ne kura wo betwena ma no kura no so nkoto mra no o se ebia miniska etu obesra na ebia wo so de ebia memene fe so ebia towei
0: se ne towei se wo ni sika onko ne baabi e
1: na mi no sometimes obu on ma uka uka so uniska mi nfo so what you say? Because me face says I didn't any year. Obeka no because of mama wa any year. Eti ni man me chira use say neti. Obe betimi aye. Unto me a me for so. They make an what you say? Because me na me kwa ye jumano. Me na me kwa face a home homano. Me na me ni a home ni kwa struggle. Eti say me no me chira use idea when me to me. Edi aye sa wo ha unefri ho. Nasa unzo be chira me di a me nyadi a ni na unim. Say when ni betimi awa wa den wa ni na ubai. But you make an what you say. It's ye ka kwanchira. A kwanchira gen yem nipa de sani bia. She ebra fene sain.

0: pana ko ye
1: o mu nipa na ko se lab
0: kwa bra ne ko
1: ni na ti ni
0: ye ye ka se nipa na be se
1: ye ye be di wani ya da ni ninjas ya de grass ni na be che mu ha
2: ai ai u shi oni ya ground mi che
1: o do nipa be ti ha ye ba ba do do de o ma bi ye
0: o ya da ji bi ya o de ba be se
1: o da ji
0: ya ya se atwe no
1: na no ayifo yi eh se o mo ko gefo yi se o mo ko teki
0: yeah
1: ship no makuma ko be 2000 e wo mu na teki fo se da no mo di mo ni che Egypt Egypt so said that but them be say e o mo ti ase ne say obi anya mo ni problem
0: ne mo obi so on pere we
1: na so me so bi kon dia me
0: fan question ko ya
1: na am ko fo bi e ka say tie teki ne Egypt but be be no aso nyo mo ya dwen say even America phone bi ko mo so kra ye gay no e ka say no this is their territory
0: it be say me ma ma ha
1: it is their territory
0: these
1: are Arab people.
0: I'm wanting to ask. This is only so I'm pensa.
1: Yeah, they are Arab people.
0: A petition. Galon best said Diana.
1: Exactly.
0: Miko Libya.
1: And the point they're making is that Omne Belu Su because they were coming there to spend a lot of money.
0: Yeah.
1: Was it for Osika?
0: Oh, Osika or the other?
1: For Osika. Tibo muda mbi yamu susoso no. Se bi agana ase ase no mje fan kaka. Mufu mo ninchi hala ba ni pichini.
0: Oh, na kajua se hano mje fan kaka.
1: Oh, na se hadi mo Belu da hostela.
0: Jalun jasi no mje fan kaka o. Yeah. Enti kwa mama kwa mama bira. Eh ni aka mampeni kani e ko huna mani.
1: Eh omkaso bebo bia ni obe stop.
0: Ah om di steamer say.
1: Om 2000 plus.
0: E na ko mba Ghana ha.
1: Say eh pride a cruise.
0: Eh, ame. Kasa se mu ka Ghana. Kasa we ka say.
1: Eh om betuma ikoma om na so mba.
0: Om be se ke ka kwabra ne be.
1: Ko mi se ko mi ya ni se om che se om ni ya ni e ba no.
0: Om fo mu nsi o.
1: Ko mu ye ko mu a. E na se se bu bia be doke e na ni pa nsi ya ba ji om ni a. Na se ku ship ba ha.
0: Wo se we ni pa bi wo ha. Ade bi wo ho on fancy.
1: Abo mko kwabo panwre.
0: O pese wo ku se wo na e ba yi. Ti om no mu ba ko mba ka se ye ni e ba yi.
1: Me na na no wo se kwa mi de okoko abo panwre.
0: Okoko abo jenwre.
1: E yo se ku. Take so mo mu mrem.
0: Na na meka Kenya asem no se om ko parliament se nka om legalize we ma wo mu na Kenya parliament se da bi da bi da bi da bi da bi.
1: Da na de ni bi.
0: Ai da bi. Om
1: so. Ba na se yan so ba bi.
0: Ba se prince
1: om so mo so. Om ye India amaye ye de ni bi.
0: Okay,
1: medicinal
0: one.
1: Cultivation is an
0: yeah.
1: But
2: now,
1: I could be on
0: coaching or a swan what you want.
1: Sɛ ɔmo dɔ no wɔ
0: ɔmo dɔ no kwa ne mfimfi ɛsɛ ɔmo anim kɔ mfa so kɔ wura fuo
1: no mu kɔfo so ɛgye anom ɛwɔ America ɔmo yɛ nua nkɔmɔ ɔmo ɛ
0: ah ɔyɛ sure sɛ
1: deɛ bi kɔ America New York ɛyɛ legalized state
0: wo sɛ obi a yɛ wo kɛn aha sɛ ɛka sɛ yɛ ma mu nua na mo yɛ mfa nkɔmɔ ɔmo ani bɛteɛ no na 30% no
1: because America fo wɔn bɛtɔ ma yɛ dollar
0: and then kɛn ha dwene na sɛ deɛ ɛbɛyɛ bi percentage na bɛka ha no ɛno nso de asɛm foforɔ
1: no ba bibrɛ mu deɛ no kora no kora ɛno high density
0: yes high grade
1: yɛyɛ yɛnnua wɔ dɛm awia papa na ɛrbɔ so abɛkyɛ de dodo na moyɛ no wɔ dɛm
0: vitamins na wɔ mu
1: bibia vitamin d q r
0: nti yɛgyae mu no
1: sɛ wosɛ sika wɔ m sen koko
0: kwame deɛ woka no nyinaa ɛyɛ
1: sika wɔ sen koko
0: wosɛ koko percentage said e ja o ma be 10% bi kra mpo enu ka
1: kre India ham no kra ohia fertilizer bi muso bi fertilizer bi da
2: natural
1: o yam mani o
0: nsu ka kra bi gusu
1: ka kusu a penalty ah ban te teku amwa wo mani muso
0: na emu kwame se ye de be ko no 30% na be ka kuri mu no
1: bakwaku i don't dey no answer to o musa wona use no
0: a
1: ko e ma get to run kan just na di asanda enti ka fo ketu bi na edidi ho
0: ye legalize ye wona toffee e wono so bulu ye wono other drinks wo
1: exactly
0: na ye kase ye legalize e ne sen ye nka ye be bana nka kwabra re ye nka
1: ba pon ye be kan se ye be manka kra bi edidi hu sa de
2: aha de
1: ye ma man edidi hu akuo ne ye nya hu sika de e ye akwan a enye ye ala
0: nya koko ni gold kra ye hu no so a wi na edibe de gold ne oil na ye
1: en bi na na ka se onya gold ne oil kra so mu wi na be mu de
0: ye tu oil anso ye gold anso ye koko anso afa de wi ne de ne be se
1: so da bi ne ma bo so nyina de nya corruption a enka ye kra no na na South Africa for no ba ko e ka se e betu atue o mo ka se buru chiri ne ne ya dwen and a bad leadership what is the population of South Africa she go there to South Africa and no ko akwese ya chama o mo a nko be okay but Africa your problem ni na your bad leadership including Ghana o ma wenye se ho chiri yan yo
2: na
0: na e ni pa bon na wenye se sika ni ha o
2: sika o ani na ya se ye de ma ai
1: Flat. 350.